0: Ewonso wakuma swadi enfa enfa.
1: Nyesa.
0: Ohun enso ohun nyesa. And I was sorry, Sena, unipedia muyeo.
1: Mampacho, enuna na jo, maanyano totro trokra, ya umana miwasa, makuma nuna, yemi ya didendi, ndani mihonfya enye, ya unanote.
0: Ya unanote.
1: Ti, mesre adofun muse, sene enuna na omuchire odo, echire mi, nye unibi, ebomodi ya, sanin into my po edi ebi bae no na afu francois ahwe di medie wi na iti misram mo ase akonya ya man mudia mami misram mehiam moi bibri se enye fedi agro mami kra me kwati timu pa sanie mi state no awose sie mo na mbetme yi mi freeze emergency state we mu aye makuma ya aye kese ya mi bre na ya wa horo nso abeka ho a mi ya me ho hwe enye nti mi sra adofo nso se ne ombetume bia ombeboa me bia wo omukakra mu bia no mu se omuye san e wa nyakopon nso omurem ni rem fi omu contribution mapa omuye di boa me you had be show mu bebre ti misro mu se enam mwa wo de beboa me na akonya bi na opunu bi nso abia ma wo atiefo wo be sene wo kakra wo de be mame ti misre adofo nu nyina se many da so ni se metna ase ahwe nkola ya omukra mi me mpese wo be fami akọ na nkola yi aka sa pa cho be bre mi sremu eya mi din se metuma to na ma ba akra se me di ana se me di mi ha obetu mo enim se
0: din dia yo din
1: mo mbo ame
0: din dia eya wo din
1: and that for mami kra ti mi sremu adofonum ni obetumi aye bia mbetumi aye bia no eya wa me fem no de bia me kan se akuma aye crying no se me mpese e bi kra betu obi se nipa no ni state na obedu sa o how no e betu no kra me mpɛ because ni me kom no eya ano den me da kra me ntumi nda de me sramo operation ambe ya mame na me ho ato me no sika no enye sika kitwa say sika
0: enji ye nua be ma no enu mu asem maxo eme kasa no o se eye ne di se wo betu sa na mo we nenso so enya ato me bi asie no enye asie bi oni bi enu ti obey ne den e wo so otua na mo se be ya obetu onwo enya akora I am a young man.